0: chiri kunira tanagenda yo munango kerebu kerei abazadde bali ali bayisa abayitirivu bafunira abaana baabwe ebiwandiiko choke kya zeye ekyenjawulo genda n'emitwalo 25 babagatte mu bufumbo muve mbyo okwebonyabonya gwe kwata kya 25 otwala omuntu
1: ensonga z'eddwaliro lye Lubowa zituuse kaakati we zirabise okuba nga zikaayidde ddala wawulirira bino nga sipiika wa paalamenti munnanga agamba nti singa kinaddamu omulundi omulala gwonna ne balemesa lido opposition y'okulambula eddwaliro lino nze kennyini nja kusitukiramu mukwate ku mukono tuyingira eddwaliro tulaba n'atulemesa
2: ebyo nga bikyali awo muwulire binaate munnanga ebyakavaawo South Africa byetukoledde egamba ekoye bannayuganda okubonaabona okufuna visa okgenda nga e South Africa kakati batandiseewo mpozi enkola ya evisa ogenda ku mutimbagano nga weefunira visa walalalalala
0: ebyo nga bikyali awo bw'oba olina omuntu wo nga bamusibira mu buwalabu eyo tandika okuba gudiikudde kubanga bayinza okuba bagenda kumukuwa abawalabu ne uganda bamaze okukkiriziganya bagenda kuwanyisiganya abasibe
1: gavumenti evuddeyo mu butongole n'ebuulira abannayuganda ng'eyita mu paalamenti wali era ng'omukulu teyabadde mulala yabadde omukulu David Bahati n'ategeeza nti bannange sitesukweya tennabakuweebwa mugagga yenna kyali kirowoozo bulowoozo pulezidenti n'akisindika eri be kikwatako naye nga ye kyaliwo
2: kakatiwulira abantu abagenda okutula P7 muwulire munna etandisa okugjayo empoza abantu abakutukulidde emyaka okuba bagenda gituula nga bagala kweteekateeka maaso okuba mutino besimewo ng'ebipapula biwera wa myaka 3 bamuyita Gabriel Oda agenda kutuula P7 walalalalala
0: ebyo nga bikyali awo wowulira bino waliwo omwana waliwo omwana yafiiridde ku yunivasite bamusanze agudde eringa afudde kyamunsere kinategerekeka ba okunoonyereza kugenda mu maaso naye bibakanze
1: ensonga y'amasomero ng'ambagana agamadiini naye nga gaddukanyizibwa gavumenti erabika kaakati etuuse weekawa ng'enkolagana buli

0: Super Singer.
1: Yuga Check. 30 years of serving Uganda.
2: Bukede. Bukede nga buli joya kasukai kwende vanyumeri aso mutwe. Bakula zebi kwe kwe toko waruwa paka. Echi yode ya bando chikumu asatu. Bano babi bano bachi. Waruwa kaba maziga mazibu. Gagamba mkute wazibu. Bamu nyize wazibu. Bamu nyize echi. Una lete dua. Aba iziba university basatu bafu de. Baba no balete dua. Tuwate gedeko kabuye. Tinayata waruwa bada babidi. Nga njobo vizaba wala. Napolo tuwa gedi labafu. Mbozi ine bilese. Ibi ya nea Amerika, biyombeza hapa kubabe nyonyi, nebatabuka, bibi nebigambo, bibatabu seho, chabazinga wakunza abasoga, abali mwarabu, bakolele nsimbizi demoka, kukusobu lukula akulanya, obwa chabazingo obwo, hajati na mnyaro, bakula zente ya hibi bibi, buka mujia kubu kuminasigala mubanga, tachari na mkuma, tachari na mlikumpi, akabuku mwana akajawa, nadela kebi ambale hibyo, hibi ya government, pana hibi nje bilete dua. Wana munda kuyemvomu samu mfomutelodi na mpima na kaima na agenda jano kumkogwa sanyu agami enti aino kuagara kunji arabika agaba kono kugaba aino kuagara kunji na abu abakuno onyo kutunda bajibala baba subuza una alete dua hirinya nerijia uno dori ni wasima uno ye dori ni pofu una ze aina bia yogira aina bia arunga miau ujakubila ba katagafa kwa serebu afrigo bandi ya wadese wanya na mvuna anjiziwa akulembele mbani karoka sita na haba kubadiza bebabe bionabi binabidete dua mbukede makere galero mkulagiri demonita bukede the new vision mbunabale sebi inji isayo kentemyo abali kumikutu nga mtu uliriza elanga muna benso nga wezitambula sato sinsubuga awo mbitunde bebo weyo giriri weyo girira na bebo weyo giriri bebali biyachitaru senyonjo Christopher mbubali gukubako mbubali kutulaba abantu bombu ikweyo abatulaba na abatuliza bebali biyachitaru abaditi solan CCTV kamera banywanyi na dela Alex Kitonsa umbitunde bie nansana ne kubugazi bw'ensene wonaye batulabira awe kayunga awe kayabwe ne mbitundu ebirala mwebalege kale subula ne Ethan yerwamata na abantu bwerwamata wo nabuzama mwebale kubako nga mugoberere ensonga nga nga muzitunulira abali ebwe gwanga iyo mawanga Abu Dhabi Dubai na wala mwebalege namu kubako era ensonga mwebale kuzigoberera Muzaidin Moses Kakade Nkanjawo mu Bukeji Salama Road yawo mwebalege okubako Junior Seruwechi kuji Bobu muzikao mbitundo vyo mchito na ama antuwe kachiri awo na mgombole nkuru mwebalege na dangira unano kumarayo banangeruwe de ukuole za chivale kakati tugenda kumu za bitara mbitundo wala yebale arabira kumanyi ate mwene muterebuka na yenga mkirize ukuterebuka tekuunza kubawo nga yatu lengirira yunabi tetevudua katika mpere guwa ntandiso kugwanga nguya guya uro mutigimbuku
3: Professor Maulire, Kulubukula Simba, ne Yuga Check.
1: 30 years of serving Uganda.
4: Kasera kalala, akabisa nga wano Mwogendo kufunira kaseko kumatama Akatalika gamba Zunamba tano
5: Mwosaba ni wa mazemi haka kumina eta anebulaya Talina mwana chokaye mulenzi ye kagu olina

0: sansan vio bi kere tuwuri le chovun bu derero mubisanga wano
1: Valero mkugumbalete debi agude kuwajati na miyalo nebi mkwatako. Ya kulia ofisi ya chairman uwe ni alemu esangi wechambogo. Abadda atamu zange njiri mpresident Museveni mula bilanga dala echisanji echijia. Arude nyonga soja soja piero yu okufira dala echankwanzi. Bamula bulidebanga nga yefula na antagambu wako orokuwa wa eni alemu. Bamu jeka wakumi mebo nabu na orempu tu kati atambula eka. Abadda ya siku kempisa nga naba kulembeza wa piero yu abaisa amaso. Okuno onyeleza kula ganti olaba piero erumbi ajati na mialo nata sirika lekela okude yebali fetwali tulabia barungi emi.

0: tugende tugule Rose Form High Density Smart for your entire family. Ateweziwera ogule Rose Form Spring Big Gumete with Rose Form mattresses. Rose Form ensiye birote birungi.
1: Fungua mchuzi mix, hachusize mfumba yaruno. Halimwe birungwe biwomese mva, hakuna supu azitowa. Mva ni mwesi wazia boiro bansike. Halimwaka wawo mama. Hofumba nyama, mvandirwa, oba bijanjaro. Fungua mchuzi mix, hachusa abri kento. Tiweta kakubwa chef, fungua mchuzi mix, yonabi kora. Umucharo omurembe guno, weku ate fungua mchuzi mix, hemera jifure yenja uru. Halimu flavor ye nyama. Musange maduka gona, na musupermarket wuna muyuganda. Esimu noti msavu noti mukaga. Tano satu, satu tano, satu satu. Fungua mchuzi mix, seasoning mix powder.
2: Sukari no omunyo bisobola okutabikibwa na yenkuyege zisosola omunyo nezetanira sukari. Londa mwa abantu ab'omugaso bokka obulamu bukweyagaze era bukunyumire.
3: Abange tulukupyo tulukupyo
4: pwepwepwe mukuru
5: mule mutya banange abo bwakabaka bobunyoba mbalamusiza nabategezezzaako mwena abagoberera obwakabaka buno tiensonga njikuteka na bwala
3: twafundikiddo olunaku olwajjo nga uwenda shatu nshala bina gaduma eba pishura pishura eyafiira ku myaka egisukka mu lukaaga senga bawajijjukira emyaka gye. Eshi nakugambia bulombolomo neno no mbunyo baba chita batia. Ndao. Na si ugamba ku rokubi. Na chita
6: munje. Ndeka.
3: Mpaka kuba.
6: Gwe, ya kukuba.
3: Nenda. Bandu mate mukwata, ndao stokwata. Ndao stokwata. Fondi sati sala stokwata.
6: Kali katubulile.
3: Nakugamba. Ruenda shatu. Yazikibwa. Mbunyo mpo. Tawachuli la kecho.
6: Sachuli la.
3: Tawachuli la ko.
6: Sichuli la ko.
3: Momo nyampo ne mio mio.
6: Ah, ah, bibi pia.
3: Ne mio mio.
4: Ya vyoge de nejo.
3: Momo lamba lamba ne no no.
6: Ya vya chisiru. Te ya bigo vile ya nyebi.
3: Pana.
6: Solo kuhi. Ebitazi.
3: Pa esi puan were ayompa.
4: Vyo nawa vitu gambi.
3: Aha. Kakati, adi alimuni mbomba mbiye ya bila zemba kone lechi.
6: Kale, utani ke wakumye.
3: Kale,
4: wama.
3: Echifo chino chali chikumi wa onu shuputa pata mumwa kiku mvuma kigodo mboga. Choka, tewali muntu ya naena kilizi wa kuri nyayo mpozi nga wali ye mikolo hejenja uro.
4: Mpulira.
3: Elabo ya mara, okuzi ikibwa, wadawe na kusatu, ezo kupiri mpya.
4: Mm.
3: Weza guwako, obuni oba. Na mwuma kamazo muzika lwenda ashatu yazikidwa bulungi abantu bangi nya ba muzika erabo ya mara muhovi naita
6: yani mo
4: musisi
3: hey wakomerera nyo za yaka kubona teredde
4: ndoza okiraba
3: muhovi
4: naita
3: naita
4: muhovi
3: eh hey. Nasule ebintu bingi nyo erawo ne wavawo ne njogera Munyoba.
4: Egambe etya.
3: Enjogera eyasimbuka awo. Wasimbuka. Enjogera egamba nti. Asoiro mpimpino muhovi adira onufitasi.
6: Ebega diyo basementi yodako.
4: Sichitege deda mgumu.
3: Enjogera eyasimbuka awo nga muhovi ayise nga bazika uwenda ashatu. Yali egamba nti. Asoiro mpimpino muhovi adira onustapi.
4: Nga chitegeza
6: achi.
4: Omustapi.
3: Onustapi.
4: Chitegeza achi.
3: Omukwano gule ten sisi musisi ajabazi kamuganzi. Lugero.
4: Omukwano gule ten sisi musisi
3: ajabazi kamuganzi. Kubanga muhovyo kuyitira awo. Chati sibanga wo.
4: Yes.
3: Atenga uenda shatu ono yaliazi. Yadayalisha maze wo banga dene. Na hii yaliaya gadwa nyo.

0: akali eyo twandika ulide nafe biche bifa mututundu cho kukaroko au mukatundu kawo osula agafa kustaji ya boda wokolera oba mupaka wo simba mukataliko wokolera kuchiduka mutauni wokolera oba kukala wo sinziro kuuliriza twalika ulide wandika tuwadde gatuwe katikati voice note kwate simu yo recording edobozi ogatuweleze kati wabuleto chamukirira no tulimba na yenge gotwandika ulide musimba taxi nikoni narugwa.
1: Okay, amauli lebobo galina sindika kuziro msanfo munana mkaga kumine munyanya ziro munana tichikuwe chagisa kunku vila kasimo kansoke mpulide kalulu alani egulide ya ina kalulu alani
2: gali wa yevalo kuweleza wano kalulu alani hela tashani wani mkone shetume madamu koni kansoke munaye nebaze omulimo boko la wana Uganda dada mkasera akashia naku madamu koni mwano gankule tede wanamu gawade waneno chetume nga kusangalia elasto and dola madamu koni polisi yevu kasa elimu kuno nyeleza kumusajia atalina ansoni ono ya genzi na limba limba akana na katunuza mboga za stani okusi nzira kubiaba deo madamu koni nasanze abazade wa akana kano oneno mkona ya elasto and dola nga wimu kuno nyomana wawe nga talabi kako nga chika ibadi ya wada genzi kuluzi neba anabane wabulu vao kuno nyaka na kaneno muna ye kama zine kalabi kanga kano kafumidemu ye manju we nyumba ya bazade bako uro kano nekategeza wekasa nzeo mtino wali wa msajia ya kalimbe limbe ono nagea nakatusako nakatuza mbuga za stani usinzira kubana bano wabade naka na kanakobu wala amanya agasile kidwa madamu koni bate gezanti wa boda msajia wada avuga boda yaze naita akana kanene nakagamba ntino jangu tugende wali eri echetu shoppinge onkwasizeke mitugenda kuwayo olukumi abana bano bategeza nti bagezeza ko okugana sister wabona kugenda no musajjo no bulayira yabagambe ntino muvwe ko zekangende bagenda kumpa ayo olukumi bayeke bitano nange segezeke bitano olo banne beyongedde munaye kuluzi bagende bashima amazi wabula bagenze okomayo wakane babuza munabo ono jani bategeza ntino tebamanyi jali kati madamu koni omwana ono lwalabise munaye abazadde bamukutte ne bamutwala eri polisi enyevu kasa ngaokunoonyeza kugenda mu maaso wabula madamu koni ekirungi ntino ebikola bino oba akana kano olwabadde waliwo kamera enketa bikola nga zigenda kuyambako tomanya polisi mukunoonyereza madamu koni nkubiriza abazadde munaye batendeke abaana baabwe okwewala abaswengers oba abantu bebatamanyi
1: webale nnyo webalire ddala mukulu kalulu alan mukono abazadde abaana mubagaana okumanyira n'okwemanyiza abantu ddala nga omuntu oyo tamutegeera eyo nonga nkujjeyo njagala kutwala ekikyusa manywa waliyo chiwanuka achirewo kana yatu wagali ekikyusa chiwanuka achirewo gali wagali ekikyusa manywa
3: atikoni gana maulide gabadde ku kyalo kino manywa mu Luwero district kumuluka gwe kibengo kwenabadde antikoni nabadde mu office ya chairman L1 wano webaletedde omwami omu nga kigambibwa alabika yabbye emiti gino yabadde yagibbye ngoli yagisala nga ayagala kuwokya buloka ze omwami ono n'agenda n'asombako obutinga 12 wabula nanyini miti gino eyali yasala emiti gye ayokye buloka kyamubuukako okumanya nti mulirwanayo nga bwe baali balirwanaganye nga yali abbyeko emiti 12 agenda ayo kyamanda ekyamazima yakwatiddwa era ne bamuleeta mu ofiisi yaffe era nze munnamawulire ku kyalo kino ne bamuleeta nga abbye emiti era bwe twawe yawezeza ensonga zaafundikidde nga nanyini miti asalidde omwami ono eyabbako obuti 12 5 era mu 5 ago omusajja yanoonyereza waajijja n'atunda ku bibye omwabadde bino ebisolo ebifukula ettaka oba abamu bye bayita pooko n'atundako ekimu ku byo n'aliwo omwami eno 5
1: ebisolo bye bayita pooko njoka banaye babiyita pooko Oh, chivano kachilewo. Kangende mubuto, eba munanika, ewa medi.
4: Ze medi, semwanga mubuto, wani eba munanika. Kambuze ku ingini ya Anod Walugembe. Ne mwami Samu Kiseka, tebajia kurubugula simbe. Gwe na kusakide. Na kusakidano kuchari chitibwa na mpungi. E motoka, e chikacha elefu. E yabadeti sobu saa. Nge wenyu kubu ewo. Yabuse ya kakono. Nge ngakulika haba vubu kangaba na. Haba haba dewa gulo ewo. Chigambi we motoka enu. Uluwabuse ya kakono. Walu haba boda boda. Haba dewa jikule embedi. Bone baso gulo kwesega. E motoka enu nerumbe chigurumu. Ero kukakana. Nga haba vubu kaba haba deka haba satu. Omu. Amenye so mukono. Era bamudusiza mudwali nga taswewo taasibewo yali kumumwa naye oluvanyuma ennyo emmotoka eno yasobodde okusikiwawo neziwe bali okusobola okufuna makanika naye nga balibo babadusiza mudwali nga embeera sinnungire gwe nasobodde okusakira
1: webale nnyo webalire ddala medisemwanga mubuto katufune erya meya kalungi
5: madamu koni webale okukwereza eggwanga ze meya kalungi ow'ekibuga kyendolwa wano ku kkoona eridde emaire kiti genkuletedde gali mu town council ye Kisoga obubi wa number plate ze motoka buzemu bakubako number plate nebakutewa number ye simu nobakubira nobashindikia sente nebakubulira wosanga number plate lwekyo basebo ne banyabo bulomai nekiduka
1: okay agoge gali side yeyo bakubako number plate niwaga oboje taga jisange wano ne sente bweziti okay njagala nsokenziyo bakavuno atendete tovawa
6: Batinta mungule, kovili mwetano, batinta vibatinta, engule, wakabiyo limi oluganda no kumanya, e tinta kumpeoza lumungula simba, banu batinse.
7: Maseruka,
8: yes,
7: omukago gwa East Africa, abakulembeze gwebalwani na ntugwandi bade gubera u. Munange sikipi omukago guno gwali wokuwa, na hine gusasika, gwasasika mwakaji.
8: Sebo omukago gwasasika mwaka gwa mkumi bili mwena.
7: Yojozi
6: Tinto tinto
9: Uyuchi Wampa mkama wange
10: Katugende
9: Yes sir
10: Ensawo ye chikapu enkade iti bwe eti ya
9: E kapu
10: Neda
9: Walu kapu
6: Kabuze kata tinte
7: Maseruka Abali ne moto kabo na bevuga Nene mubisolo bya wano sebu Walu we chisolo chetuogera kombu chevuga Kutechita ambula chochevuga bwevuzi Chisolo chi
8: Embalasi
7: Embalasi
8: Evovumira
7: Evovumira chiba chibuka
9: Sebo Orugave
7: Olorubera Rugave
6: Nguli kuwabi ni mwetane kutusi wako KCB Bank Kwangalizo genda maso Faith Agro Imports Abakule tindika sori wa DK Nenu mongora

0: Ano kuchenda mumu samba kasadu femfe radio simi mpologo meedembe twende fasi fasi wa mwise clever je zencha kuwa maulida gafa mbitundu vye nja ulo pade boda tuwaga li na suti
1: pade boda nzala hili na muganga mkasao ngandi mkono na suti na njini tuto gamba chomo wati mama wangina nyazdosi echibuye kwari ne musawo jime au echibuye na yabira konga tumbude simba antikoni eguli eguli liengendo kuwa antikoni labadolu na kuoruoku osajo antikoni ngawane mukono kuchambuka kubodingi wewali omwami abadabu giranga au boda na musajja mukuru mtuze wa mchitete antikoni ya olunaku oruo ya funamo ya uliramu kukunjalange muluma kwe kusala huu agende muhoteli wanonga ku Boston antikoni yefu nile kuchoo kulia antikoni antikoni weyatuka kuhoteli na asaba bulunji emere beyamale sabe emere na akwale sowani ye emere na atambula na atula kugalaji okumpi okumpi ne awali pichie weyari hapa kinze pichie antikoni beyamale okutula huu abata nata andika kulia kumere ye ngabo ajisabie antikoni bage ndo kulaba nga anogoka nga agwa wansiba ambi antikoni era bage ndo kujajao batawe taweba myore yore wa antikoni nga ye ya fudeda nga agwa mazemu domu nga ya mazemu da omu ka antikoni era bwebagira antikoni nebakubira polisi neja nejao omulambo nekutwalibwa mu ddwaliro ayongere okwekerebe jalabe
0: okay simaulire malunji olwali akomerawo ate na gweri zaviano tuwagalie na kasongola mganda
2: zota madam koni steadily abazaviani okuvena kasongola mbanyi ngidowo na maulire amana masansore na nkonye konya we kamira mpango ndabirare na ntimwagala nnyo madamu kona mwira agali enono gabubi wa mele madamu koni no mkazi wenatuse konga alajana uruwababi okumubile mele ngalwali unakulumu mkazi ono ya receiving abagenyi madamu koni na agule mva na agenda mrusuku atemeya amatoke gagendo fumbira abagenya abamchali de gamazano okufuna enva ze nyama madamu koni no chamu kakobo yatuka mu rusuku nga amatoke gonna gonna koni gamukuba bayi nga bali batemera waguru waguru waguru koni ne babbe mere ye bamubira amatoke ge ne bamubira ne miwogo je era madamu koni omukazi ateche yakola olwobulumu obungi obw'ekitalo yaddate koni kubaguzi abatunda amatoke n'abagula ke mmere ngataine mmere ye mu rusuku
0: ndima ulire malunje kansala muwa ya gali na jemba kwa
3: ni kuwele zono kansala muwa ya jemba bazikulubo mugenzi mikaili ya useka kasanda babuzi zako koni gulire na kufunira echo education na kwa ule gulo ya msajja mkuru ngono mkuza wa habana ya daga lukweza echimu kuchibanja tata habana wanu chiavalekera irono msangwato kani mkoti eranga bali nda ona kurugusa la yewiche ja kuruo kusatu kati munange abana bano bafuna abakumi ne babasa ku kibanja era bajja kiro kati ono musajja mukulu teyamanya ekiro ekikeso olunaku lweggulo yaleese ebyawongo ono mwabaddemu empitambi okuleka emintu egy'enkoko n'ebiragalalakala ebirala ng'agenda bimansa mu nsonda z'ekibanja kati abakumi be bateeka ku kibanja kino bwe baamulabye essaawa nga 8 ogw'ekiro ne bamutaayiza ne bamukwata era ne bamutwala ku LOC ne bamutwala ku LOC n'ebintu bye byonna bye yabadde akozesa era bamugambye agende ng'abiyoolawo empitambi enkoko z'emitwe n'ebiragala n'abisa mu kaveera ne bamutwala ku LOC ono ku LOC we yavudde ne bamutwala ku poliisi era nga weere nnemba na misango gya kuteeka byawongo
0: ebyawongo mu ttaka awo no wetuli abantu b'ettaka lyababeerera ki ekyawunyisa nti bino byonna byansi biyita era tubireka n'olaba ng'oli attira banne ku ttaka n'ogamba kiki kyo naye ngeraffenna tugenda direka

0: buterevu tweyunze ku kaseera akacha naku chanaku si baluwa sebo wadondetedde ko omuntu mbadde nkusaba osirike ate nsobole okubeera nga nkola chanaku tebeera baluwa gaba mazima ageyogerera abantu baffe abava mu bitundu ebyenjawulo awonno bwe bajja abantu baffe abava mu bitundu ebyenjawulo awonno bwe bajja nitubakwatirako nebaza bananga abanziruukirira mu mulimu ogw'okuyamba abaana Project Madina abaana betuzimbira ennyumba mwebale nnyo mwebalire ddala abaana abo abato betuli mu kuzimbira ennyumba mwebale abayambye ku Kasango Thomas no nebaza buli eyasitukiddemu okuyamba mukama abawe nnyo omukisa kati mu studio ziwano nina omusajja yamenyeka okugulu nebakuyunga nekutereera ate abaali awo naddamu okugulu nekumenyekera mu kifo kyennyini ate mwekwamenyekera atawa nebaza nnyo Deewo Luba omuvuzi wa boda boda ya munyambyeko okumutuusa wano era Deewo simanyi omusajja tunamujja tutya wano kubanga olabika ng'omundekedde nze ndabye nga kyetaaga mu maanyi ga kisajja akwesigama bw'ati n'abuukira okwo kintu ky'amaanyi nnyo kale ssebo kakazindalo keeko yogera nnyo bakuyitaani amannya
1: Amanya nze mbazira Joseph.
0: Weddira ki?
1: Eddira nyonyi nyange.
0: Na wano twalinawo mbazira Joseph bannange. Bakuzaalawa?
1: Banzaala Minziro.
0: Minziro mpitawo okutuuka wa manya ge byalogali ku nsi.
1: Minziro yita kyotera. Nogende sanje noweta kucheka sensero.
0: Emyaka oli mwemeka?
1: Myaka nina 36.
0: Emyaka 36 wasomako?
1: Nasomako mpaka senior 2.
0: Mpaka senior 2. Nokola mulimu ki?
1: Mbadde ntembe yanga to.
0: Otembeyezaawa mu katale kaawa osuubula wa notembeyezaawa.
1: Nsuubula ne tugenda outside Kampala. Okugezanga erugazi mu buyikwe.
0: Mugenda mbutalo
1: mbutalo obwenjawulo.
0: Oyina omukyala.
1: N'omukyala.
0: N'abaana.
1: N'abaana babiri.
0: Omukyala akola mulimu ki?
1: Mukyala akola mu saluuni.
0: Yamwe
1: bamukozesa. Enyabo.
0: Otyo? Gwenga bw'otembe yengato.
1: Enyabo.
0: Kati omuntu awuliriza akadde kano yetaaga okumanya obuzibu obutuuse n'okuleeta wano buvaawa.
1: Obuzibu obutuuse okundeeta wano. Nasimbula ewaka nga ngenda Masaka kukola.
0: Di.
1: Nga 28 ogw'okutaano. Mwaka guno. Kati ne ninya boda boda.
0: Ng'ogenda Masaka.
1: Nedanga boda boda ng'entwala kyengera nfune motoka etambulirawo
0: egende Masaka
1: yennyabo kati tuba tutuukawo
0: kati sokoleke bwoba ogenda okutunda engatto ekigugu kyenga tunakyo oba nakyo
1: mba nakyo mu kiveera siba mu kiveera
0: kati nakyo tudde nakyo ku booda
1: ntudde nakyo ku booda
0: otyo
1: tuba tutuukawo ekibuya nga tukkirira mu mbaawo mu ndeeba owe motoka n'atutomera yatomera ne tugwa ye yasigala atambula ekigere ne kimenyeka
0: ekikyo
1: ekyange ne kimenyeka
0: kimenyekera wa
1: Kyamenyekera mu kisambi eno waggulu. Hip joint.
0: Takisi yebatomera.
1: Amotoka ya buyonjo. Owa boda nafuna ebisago bingi nnyo mu mutwe. Nange nze kinamenyeka kigere kyokka.
0: Yes.
1: Nenda jana abantu ne batuyambako awo ne batuddusa mu ddwaliro.

0: Eliawa
1: Mengo. Tudusa mudwalire Mengo ejenalaja nira abantu bange je bansanga. Nga bampadde first aid bankubye n'ebifaananyi. Ninga sente zayo tetuzisobola era ne banzijayo twakoma ku bifaananyi na first aid. Ne bandeeta emulago. Emulago bandeeta ne bansiba ekiseminti. Bansiba ekiseminti ne bansiibula mu luvannyuma lw'ennaku ssatu. Ninzire ewakanga bwe nkomawo k'emulago bankyekinga. Mwezi gw'omunaana.
0: Olo bataddemu butesi kiseminti.
1: Baasibako busebi kiseminti. Mwezi gw'omunaana nga 15 ne banzijako ekiseminti. Ne bangambe ekigere ntandiko kirinye sampola mpola n'omuggo.
0: Yes.
1: Kati bwe nava mu ddwaliro ne ngenda mu kyalo ewaffe. Kuba muzeeyi yali akubiddwa sitooko ne ngamba kangende mponere mu kyalo nga bwe ndaba ne ku muzeeyi. Kati mu kyalo gye nabadde n'embeerayo nga ntambuza omuggo gwange mpola mpola. Paka ku mmande. Nadde ntambula n'enseerera n'engwa kuba yali etonye n'enseerera n'engwa. Kigere ne kiddamu ne kikutuka. Ekyakutuka ne banzirusa mu ddwaliro e Masaka. Referral hospital.
0: Otyo? Nga kikutukidde wa
1: nga kizeemu kikutukidde wali wekyakutukira mu kisambi waggulu. Bwe twatuse mu ddwaliro ne bankuba ebifaananyi e Masaka. Ne bageza ne bangamba nti oli wakussaamu byuma. Ne babimpandiikira ne bampa ennamba y'essimu kwe mbankuba okugula ebyuma.
0: Yes.
1: Twakubidde ennamba y'essimu gye baatuwadde n'atubuulira sente nti bya 2,000,000. Ne wabaawo dokita gamba nti nettagende emulago Kampala. Yoba bbeeyi eyinza okukendeerako. Era ne tulinnya emmotoka ne tujja emulago Kampala. Twatuse emulago e Kampala ne baddamu ne bankuba ekifaananyi kino kye nnina wano. Era nabo ne bangamba nti oli wakuteekamu byuma.
0: Otyo?
1: Ne bangamba neetagisa kadde kamu 2,000,000. Era bwe buyambi.
0: Wabadde ozzeeko na mmeka?
1: Nze mu nsawo yange mulimu 2,500. Nze twasobodde okukuŋŋaanya kuŋŋaanya. Ennyabo.
0: Katweze wano ku Radio Simba.
1: Ennyabo nze wano ku Radio Simba. Ka nsaba buyambi. Kubanga ekigere kino ekya kkono kyo kyalemala dda nakyo kyafuna accident. Era amaanyi gaakyo matono nnyo.
0: Kyate lwaki kyalemala? Accident era nayo ya piki.
1: Nedda. Kyo nali Sudani ne bakikubirayo amasasi.
0: Anayi ng'otobye n'ensi. Era nga ne Sudani otundanga to.
1: Edde Sudani ate nakolanga mu katale ka birime.
0: Bava ku ky'okukuba amasasi.
1: Aba Sudani baalwanagana we twali tusula. Sudani n'omu Sudani.
0: Yes.
1: Kati omuna akuba munno omuggo ku mutwe n'ayiika omusaayi kati ne tukungaana nga tubuuza ki ekibaddewo. Kuba akuba omuggo ku mutwe n'ayingira mu nnyumba. Yajja n'emmundu n'akuba bukubi.
0: Buli gwe yalaba buli ekimusala maaso.
1: Twaliwo bangi era bantu wafiirawo abantu 7. Abalala ne tufuna ebisago lyankwata era wano mu kisambi ne bifumbira wano.
0: Ebisambi nga bikufuukidde ebisambi.
1: Kati so kino kyaddyo kye kibadde kimpanirira kati ate nakyo kya kino kyakutuse.
0: Kati oli ku Radio Simba ewulirwa ensi yonna weekubira omulanga mu bantu.
1: Bannanga abawuliriza ba Radio Simba mwenna mbasaba buyambi.
0: Olina essimu?
1: Sirina ssimu, ssimu wenagwa kabenje baagitwala.
0: Okay, gwe munanga ali ku lubogola Simba Mbazira Joseph muvubuka omyaka 36. Myaka 36 omuntu abaakya ali muvubuka awe tuli naye nga agamba nti yasooka n'agenda ekyeyo n'akikubako ejjuba eyo ni baba Sudani ne batabuka n'amukuba essasi mu kisambi. Ate kaakano abadde atundira wano Uganda ate kaakati n'agenda agwa kabenje nako kaakutudde ekisambi. Ate eky'okugulu okulala musajja okutambula kuzibu n'okugulu kwalina nako tekulina support. 0 7 7 2 7 7 7 tulina ne 0 7 5 2 6 3 3 3 feyafete babaluwa gaba mazima ageyogerera kanzije
2: akaseera ka kyannaku teba baluwa wabula mazima ageyogerera Batinta mungule Kovili mwetano Batinta vibatinta Engule Wakabiyo limi oluganda no kumanya E tinte kumpeoza lumungula simba Bano batinse
3: Maseruka
4: Yes sir
3: Omukago gwa East Africa abakulembeze gwebalwani na ntugwandi badde guberawo munange si kipi omukago guno gwali wokuwa na yene gusasika gwasasika mwakaki
4: sebo omukago ogwo gwasasika mu mwaka gwa 2024
3: yojozi
2: tinto tinto
5: yoche wampa mkama wange
6: katugende
5: yes sir
6: ensawo ye chikapu enkadde yitibwe etya
5: e kapu
6: nedda
5: olu kapu
2: Kabuze katati nte
3: Maseruka Abali ne moto kabo nabevuga Nene mubisolo bya wano sebu Waluwe chisolo chetuogera kombu chevuga Kutechita ambula cho chevuga mwevuzi Chisolo chi
4: Embalasi
3: Embalasi
4: Evovumila
3: Evovumila chiba chibuka
5: Sebo Orugave
3: Olorube la Rugave.
2: Nguli kuwa minimwe tane kutusi wako. KCB Bank. Kwa nga lizo genda maso. Faith Agro Imports. Aba kule tindika sori wa DK. Nenu mongora. Simba.
7: Yakubu, ulina umeka kutuse nimire eno kati. Oguli miovuko ye. Priwe simbe mboga ziba ruka. Tezi zimba. Akasanja kazi tigomia. Epa atuwa lebanga dene. Atewa akula bamutono nyo. Katino utunguru. Ukala kumitwe ne ukona. Atewe nkungula bubatewe nkananga. Nanga bufunda mangu. Enziku zo siga we wali obuzibu. Siga, Proctor Cabbage. Atamanyika sanja. Aweza kiro nyamu na kunsambu mutano.

0: Zika, chichina we.
1: This man,
0: atuse.
2: Zadu miranza commanding and say commander one.
0: Akasajia tekabula kumikoro. Buli wola batenti kabao.
3: Anyoyo.
0: Kalebula mulebu za telebula nimalebula.
1: Hey, chichi.
0: O mulebu siwe chasa.
2: Nompita angaye miya koko funyevu gagantwani bolo kifalik samurudiki. Which is a figment yoku kumela. Nanta kwa kumikoro. Buli wola batenti manya akasajia yekari.
3: Ho. Ubani ali mukabiga lero
4: Jacob mkuogera ko ngaloro mudo mutimo
5: mushagati za mira
0: amulina
5: kati abayimbi bafubu nabayimba ku kintu kye kimwa titi kichuka kati abala ne batanika kati kuyimba bitundu bya chama zingine ikane mbira ba
0: kalebula mulebu za tale mula ne balebula omulebu ziwe chasa
6: mama fina no milioni emuji wa ngamba nsasule kweleze receipt ku Serena fai tugenda kubatiza bana fai tugenda kusaba
7: olaba pono
0: mumbazi omukafunda kabanyikira mukafunda ba mulire

mwebale kubanga mukyawuliriza Sseddume Luboggola Simba. Nze Amina Nabule Kajimu okubatuusaako amawulire ag'essaawa omusanvu mu bujjuvu era nga ku ssaawa omusanvu tekunnayita wadde eddakiika. Kkooti enkulu mu Kampala leero egenda okuwulira omusango ogw'ebyokulonda ogwassibwayo nga bawawabira omubaka mu Paalamenti w'amasekkati ga Kampala Minsa Kabanda Nabbengo nga munne bwe baali bavuganya David Lewis Lubongoya ye yamututte mu kkooti ng'agamba nti okulonda kuno kwetobeka mu vvulugu mungi nnyo okwaliyo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'olubereberye omwaka guno. David Lewis Lubongoya ng'ono y'omu ku baali bavuganya ku kifo kino ku kadda y'ekibiina ekya National Unity Platform ayagala kkooti esazeemu okulondebwa kwa Kabanda Nabbengo n'obuwanguzi bwe ng'agamba nti waliwo abantu abamu abaabalibwa nga tebaali babe awamu n'okukyusakyusa mu mpapula ez'obululu n'ebirala bingi. Omusango guno guli mu maaso g'omulamuzi Flavia Nabakoza. Akakiiko k'ebyokulonda nga kayita mpulida waako Stephen Kalari ko kabadde kaagala ebimu ku biri mu mpaaba beggibwemu kubanga byali byetaaga kubanga bigonjolwa mu kakiiko k'ebyokulonda. Akakiiko k'ebyokulonda kategeezezza nti Lubongoya okwemulugunya ku bikwata ku ngeri Kabanda Nabbengo gye yawandiisibwamu kwandibadde ensonga eno ekwatibwa mu kakiiko k'ebyokulonda. Akakiiko k'ebyokulonda kalangirira Minsa Kabanda nti yafuna obululu emitwalo 212,208. Lubongoya nafuna obululu 1,811 nga yamusingako obululu 4,609. Lubongoya ategeezezza nti waliwo n'obululu obusoba mu 10,335 obugambibwa okuba nti bwayongerwa ku Nabbengo ate nga tekyali mateeka bwali buva mu bitundu ebyalonderwamu okuli Nakivubo, Mengo, Kisenyi, Kamwokya 2, Old Kampala ne Kololo 3. Era ategeezezza nti ebyava mu bululu ebirala ebiwera ddala obululu 1,305,986 bino byava mu bifo 7 ebironderwamu nti ebifo bino tebyabalibwa kuteekebwa mu bululu. Lubongo era ategeezezza nti abantu abasinga balonda omulundi ogusukka mu gumu era nga waliwo n'obululu obwali bumaze okubalibwa nga bwateereddwa dda mu bubokisi obw'obululu n'ebirala bingi. Lubongoya era bw'atyo awakanya n'empapula ez'obuyigirize eza Minsa Kabanda n'ebirala bingi kati yasabye kkooti okusazaamu okulondebwa kwa Kabanda Nabbengo era bamulangirire nti ye yawangula obululu buno. Kkooti tennaba kubako kyenyega ku nsonga eno era tulindiridde.

0: Buri wasa sulalonia ya mama mubude. Chonge zo mwendo kwa sente goso bolo kuorebwa. Erejo chikusobo so kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star, emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasura, uyongeze chikomocho ni momo loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkuru ya Uganda.
2: Alo.
3: Yes, sebo mwami mukasa.
2: MTN neyo.
3: Yono broker.
2: Yes, broker wa mayumba.
3: Eba ngambie ni nyumba za mwenunji ko.
2: Chitufu. Oyakata yapisenge bimeka.
3: Ngabi satu.
2: Ebei wa ajigambie.
3: Aba ngambie, sata ano.
2: Adeda sebe no zari nyamuko.
3: Iyidu wachi.
2: Anti danji jetu sigisa ya mulembe.
3: Yes,
2: anti nefali ya chitundu ya linya.
3: Musigisa achi.
2: Global paints.
3: Mutia.
2: Kusiringi.
3: Hey.
2: Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo.
3: Singa kweta kwa wabwe.
2: Wabwe tuko sa global weather kote maljon.
3: Owa. Kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashulile sede zona.
2: Guli umite.
4: Global paint, a reliable product.
5: Kankwa njulile ngano ya Nile Wheat Flour etakola mpulunguse tekwatira ngekola chapati amandazi nebye byokulye bilale bikuomera ngabi woma nyo atebo 6 Nile cooking oil ofune byokulye biri kumulembe ngate muli mu cholesterol katikolo kusala wo kusinga olete waka mwenyu mwenyu akatakoma kulujuliro buli lunaku Nile Agro quality you can feel taste and trust
6: chadala nekesibi
7: Chadala KCB Bank. Ekomia wa mumanyi. Gwekula wa account yo. Obateka yo sente. Okusobola kugizo obujja. Ofunwa mukisa. Okwewangulira bila wonga.

0: Batinta mungule, kovili mwetano. Batinta vibatinta, engule. Wakabiyo limi oluganda no kumanya. E tinta kumpeo za lumungule simba. Banu batinse.
1: Abantu webaza alabarungu, okuja kebilo bino.
2: Esebo.
1: Abazadde babalungu nga basibwako olukomera.
2: Esebo.
1: Marayo erinnya eriyitibwa olukomera olu.
2: Olukomera abaana. Olukomera nsiri.
0: Tinto tinto.
3: Tugume Swaibu Kalibara.
4: Wampa jeje.
3: Kaliketa lowano Uganda bweyateeka teeka olukiiko lwa mawanga agaliko mu luse lwa Bungereza. Gwali mwaka ki?
4: Gwali mwaka gwa 2022. Biri gumu
3: nedda.
0: Kabuze katati nte.
1: Waliwo musawo.
4: Yesebo mutuju.
1: Eyawugulanga abalongo.
4: Yesebo.
1: Omu nazaalibwa leero. N'omulala nazaalibwa enkya. Omusawo oyo nga bamuyita linnya ki?
4: Bowe kiina.
0: Enguli kwabili mwetane kutusibako. KCB Bank. Ekwagalizo genda maso. Faith Agro Imports. Abakule tindika sori wa DK. Nenu mwogora. Simba.
5: Oruna kuwiruba bize. Buli nengeri jeru kuongera mwoku fuga zi kilomita zoba tewe tegeke dee. Nitingi wawenuwe chivuga, obuli mungu okula ngo baddo nyuse, sakuno okuyamba banywanyibo. Ogendo kuchitegera, ngovuze bangali wabadete wetege kede. Ngokozi sa mafuta garubize, Ultratech, obu usazi wabulu unje. Emoto kagajitambu za bulu unji, ateno funeishijia monsimbizo, kubulilite genda mutanka yo. Kubanga busara wabulu unji, te waba ucha kwela likirira, okuja kukuruza kurugendo uo. Kurukusara wakulu unji, ngokozi sa mafuta garubiz Ultratech Advanced Technology. Gafune, okufu kumasundiro garubiz wuna mugwanga. Rubiz. Making your life's journey better.
6: Yakubu, ulina umekangu tunze nimire nokati. Oguli nyobuko ye. Priwe simbe mboga zibaruka. Tezi zimba, akasanja kazi tigomia. Epa atuwa lebanga dene, atewa akula bambu tono nyo. Katino utunguru, ukala kumitwene bukona. Atewe nkungula bubatewe nkanaangana, anga bufunda mangu.
7: Enziku zo siga we wali obuzibu. Siga, Procter Cabbage, atamanyika sanja. Aweza kilo nyambu na kunsambu

0: akora batya
1: akabafumbo benda ngamuloji belayise timuje mulabe katona
0: ijeyo ijeyo Abana bekawe perugoba na sariwe angambe shua tulirugoba na eva na angebriwa itasi

Kano kako mwana. Ha. Atena kafero jowari ani amunda biddeko. Mumusulire kutama. Gambye lino.

0: Mwanga agali komuluse lwa Bungereza gwali mwaka ki
1: gwali mwaka gwa 2022 biri gumu
0: biri gumu biri ebiri nedda
2: kabuze katati nte
1: waliwo omusawo
3: yesebo omutujju
1: eyawugulanga abalongo
3: yesebo
1: omu nazaalibwa leero n'omulala nazaalibwa enkya omusawo oyo nga bamuyita linnya ki
3: bawe kiina
4: Guli kuobi ni mwetane kutusi wako KCB Bank Kwangalizo genda maso Faith Agro Imports Aba kule tindika sori wa DK Nenu mongora

0: mamma mia kugamba my man wali dakari kakati jangu mkono wamita misafil
1: yes
0: wada musufu nyabiri musatu zisa kusaye kuminabiri za konges kuru na kuru walo mwezi tugutani semu pia kababa
1: nyo
0: ilanga tumakati mwe wale kutuliriza vidi chechide ilang kuringi za kao ndabira nyo saide maisindi yao mungamile mutumide ya wale kuliriza watuwale na mkongao bangamile timatumide aliati ya msaja wange dijeru wa satadeo msungu wa korona uliote wale kuliriza msaja wange ogambotia ae maremu se nabingoro ndabira ko kumamu wando watu wameta narongo narongo mubenda mungamile mutumide wale kuliriza msaja wange ngombu zeko Usajja wange chuanu kapasi ko ngombu ze konda biranyo mama nsubu kamwabile mutumi dali ati omulangira chironde galabuzi
1: ah
0: musufu nyota na tabu
1: langiro lyotya sema
0: yes senja galabuzi ko ku aji kalifani wagwan kasule tuli burungi nawe wali musajja wafatuliriza ali Kenya
1: yes.
0: Agambye titusime bakama
1: bali bati abali ya Kenya
0: yeah agambye bakama bafetu bagambe ti ready yogela loud and clear ku online
1: yeah
0: ali ku www yeah. www.radiosima.uk Agambye titueba zeba bosile aneba ingini ya bafe radio yogela so loud and clear ila lili alistede auliti ze mprogoma wuhuhuhu nga atadeke kifana njomu nduwa
1: aya duku chani chono
0: atadeko baby oyo
1: eee cha baby oyo
0: chanjo wage
1: wakira
0: eee ye makula Jonathan
1: Makola Jonathan.
0: Yes. Bada fwa wabado aba high level tour and travel agency makubuza kubaganti umazo kwedegeka ulio mkwabe tugendo genda nabo katini wabato na chikola changwire banyuanyi fetuge nda Rwanda chigari tusimbula gina kusumeza satu umwezo gwe kumi gweno gwe tutanisena yenga satu tuko mokuwa nika gina kusumeza vili mutano bobango liwa kuja yangwa ngobude buchari ukakaso kugenda kutuwa gana kwebaza aba mkweze nteka teka temutia nebobato ena nsibi kusaza ansalo tuja kuyamba kusingo jira mbude tukolo kwe teka teko kurunji katitemutia bulichimucha wede da era nga tugamba sente zona sasula kuliko kulia ntambula okusezwe vive tunalambula nebyo tagisa ku lugendo kati kuba kunamba ze simu zino kubako omanye bisingawo nente katika ngabwe
1: Rwanda
0: ochitegedi enamba eri 0788 75 15 ngambye 0788 75 15 munya ne 0708 28 27 ngambye 0708 28 27 osobola okumanya ebisinga obungi aba kitongole kikino tata
1: yes.
0: Abavunanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga aba National Drug Authority bavudde balabudde bana Uganda nti kuliko eddagala erimu eriri ku katale naye nga situufu naddala eri amaanyi g'ekisajja
1: lijja kulitya ku katale nga situfu
0: bata ndiko dikolelela eyo nga nabote bannaba bazula kati basabye nabagamba nga bakyakola omulimu omunene ogw'okunoonya nabo bonna n'okubafutiza abali mu kukola akola ebiragalalagala naye nga biyinza okuba birina obulale ku bulamu bwammwe nammwe kennyini mwebereremu temumala ganywanywa biragalalagala bijja kubaletera okulwala kansa
1: abantu banywedde putulu
0: bafuteyo baina ebimu byebano koddeyo naye nga bagamba nti bakyakola okunoonyereza ebirala bivudde Burundi n'ebirala bagamba nti bijja kubaletera n'okulwala endwadde zemutetegekedde
1: ekyo abaami banoonya maanyi ga kisajja
0: anti abakazi babagamba siku funa Burundi
1: network is illusion illusions
0: I'm not hearing you bachogera batya mu Luganda
1: ekigere tshitudde ku muliro
0: mvuga
1: mvuga echi naye nebananga anti kati obuzibu gwe nabusanga mbatunde dagaleri osanga atunda mufunza ngate atunda mugeza.

0: chechiwanja chebyemizanyo omuli amawulire g'ebyemizanyo okuva mu ligi ez'enjawulo wamu n'ebyemizanyo ebirala kakifuna amawulire g'ebyemizanyo agasengejjeddwa abakugu abamanyi abakenkufu nga bonna bayitako egerman kino kikulu nnyo ngero ova wano olwo deri gye babiteebereza
1: Esawa eno mukiwanje kutuusibwako Lifeguard Condoms Obenga wetekera tekera chi Jukira okukuuma akazanyoko Umisanyo lyo nga nawe wewe kuuma Ne Lifeguard Condoms
2: Chenda mumu sambu kasisi satufemu mefoda sima mweba nyoku vila nga mtu uliriza mweba nyoku vila nga mchaliko dala bulunji nyopaka sawa zigenda kubera satu ezechiro anga botu inzo kubanga tugamba onyiga sita bibiri kumi sita ama kumi abiri sita anamu satu hash nosubulo kubanga ufuna mpire jonko gambi sita bibiri kumi sita ama kumi abiri sita anamu satu hash nofuna VIP VVIP olukalala ordinary vena nosubulo kubanga ufuna nguluwamu nebanafe aba 22 bet
3: Mizanyanga fa mugwanga Uganda gakutusibwako 22 bet katifuna ebitundu 10 ku 10 yenyongeza ku nsimbi zosoko kuteka kwa account yo eya 22 bet osobola okwewandisa ngogenda ku mukutu ogwa 22bet.ug wewandise ngoita ku mukutu wa 22bet.ug
2: Yes, we want the single ita kumukutu kwa 22bet.ug www.22bet.ug osubulo kwa nchino shikoli ya dela bulu njinyo na osubulo kwa nchino wewa andisa erano ofuna embera enu njinyo kolo otia baja kubo za promo code teka mwishi gambo simba FM nyukute entono osubulo kwa nchino wewa andisa dela bulu njinyo ate sende zote kako baja kupanga basi kubisa mwemi nchini chikumi kubuli chikumi biebi muku bio bevayo kwa nchino wakutegeleza dela bulu njinyo kusaidiyo emipira joji ba minji jo ino kubanga obeti ngako nene bagama ntino si mpira goka ne mizanyo mirala ijenja ulo minji ko boba togenze mizanyo osobola kubanga embera ya bulijjo obuzanyo buno bwemula bako TV embera y'obudde ebichibyo no sobola kubanga ntino bibeti ngako gwe chite TV embera y'obudde ebichibyo no sobola kubanga ntino bibeti ngako gwe chitegeza chigula buguzi mukutu osobola kubanga otegera ntino 22 bet yajja kulaba ntino ekufula busy ekufula busy era osobola kubanga ntino jenyumiriza Gabo chifana paka saa zigena kuwela satu ezechilo onako ruwalilo omufumbe walusimbi woto
4: Kanso Nampala Yusuf mchonje chebi ya mizanyo walukuwela ongo uliriza Ngabo wakugambi tuba tuze kubia mizanyo kulika yuali ediate Mulutindo prosiche swaji abadene banafaba Uganda Revenue Authority Kusonga zabade vogera konye situa lenge chikulu enyo dala Na inga choino kubanga tuwela bila tuba tuze nengkole yukuwela angatukuwa ato muvangata mitwala atano gaga bwa eri abantu basatu baga gaba njizi wa mwa abantu basatu nosobola okwera nga gwa babiri mufuna ke 10 10 buli omu 10 je mitwala abiri songa ate oluvanyuma ndujja ne tukugama nti ate asemba yona jana afune mitwala 30 banafa babingo masavu bengiza ko kubanga kugamba mitwala ejo atano ne gabanga tulina okubanga tugagaba wona awamu olunaku olwalero nkujukiza nti kwate simu yo sawe nene eno oyina okubeda ngo enako kwa airtime akatono tono ngami no kubanga enako kwa airtime akatono tono no bango sobola kubeda ngo nyiga star biri musanvu nya star satu ash no nyiga okay Bomalo kunyigo keba kugama kuteka mpini. Jiteke mu. Sawa bia na chika makumi ya tano. Tuja kubatu za nyadreyo. Obaka lulu. Ngamyo nyiga sita. Biri musamvu. Nya. Satu. Ngamyo sita. Biri musamvu. Nya. Sita. Satu. Ash. Nyiga oke. Okay. Teka mpini. Tolaba obuzibu bonna. Tolaba mu obuzibu bonna mu mukisa. Eze nkumi ebidi okubira ngo olusa abamu temanyi na kumanya nti obozi linako Nenga ate jukira bloko myokuza nyemiruni eminja to tangaza mukisa go okubira mwa abagenda okubanga bawangula sente ezo Obo kitegedde kati ebidi ezo obe nnya obaka kaga obaka nano kusinzira kumeyo ndi jobo zanye kigezese kigezese ogenda kumaliriza ngo laba nti osobola okuwangula emitwalo ejasa tu obe 10 olunaku olwalero kiwanya cha bya mizanyo balikwera ngo uliriza Chokola chama nyinyo. Kutukono kubanga tutaandikira olunaku olwa leero.

0: Tubala miezi mwenda.
1: Kale katubale
0: katubale mu mukaga obetano.
1: Nedda etano obo kisiza nnyo.
0: Anti kubanga omaliriza nolekayo ebanga.
1: E naye era tolekayo miezi mwenda. Wetubanga tubale tubaze mwenda mu kusoka. Tosobola kulekayo ena. Oyino gama anti aina ye miezi.
0: Baze mukaga.
1: Nomala nokija paka kwetano.
0: Ndese miezi.
1: Miezi ebiri ndozo batoleseyo bubi. Nze ndowooza nti kubimu ebimu ebisookerwako ddala kibeera ki okuwa. Tumanyi tukkiriza nti amalwaliro kikulu, tukkiriza nti ebisaawe kikulu, tukkiriza nti woteeri kikulu,
0: ne transport
1: kikulu. Transport nze ndowooza nti kyekimu ku byo bye tuyinza okuba nga tutunulira nti e Uganda bikyali kizibu ewaffe. Njogera ku nguudo.
0: Kubanga
1: njogera ku nguudo
0: naddala
1: ate ezitaliza muhoyima wakati
0: abantu ogenda okulaba omupiira babonaabona nnyo olwa jamu ku mupiira gumu gwe twogerako naye okuva obuvi eno ekisooka enguudo nfunda ekyo kyekisingira ddala okubeera ekibi
1: ekyo kyoyinza okubanga otunuliranga ekisaawe bwe kiba nga kyo kiri redde iyo esoka kuba plus esoka
0: omuddo omulungi
1: woteri eza teams ezo bwe zibanga zona zo ziri okay naliyo kujona assembly nenda ba woteri ezimuze nali sisubira kuberanga muhi murede bazitadde munzikiriza ndibatadde moko wabule ezaba wagiziba na abafa abawansi ekyo kyona kityamu era ngabo ogamye nti twakyogedeko nako olwajjo zote zimala nena kino ndoza ndi changu wabwe kibanga eteeka kusaidi eri abokuzimba bakuwa emyezi gibeera miezi meka mukago ino kubanga omalizo kubanga ozimba kakati tulowooze nti abantu abategeera bebadde betuze tugamba okwetega nabamu amayumba gaabwe agaggwa gasa asobola okufuulibwamu awooteri kisinziire asobola okwakomoditinga abantu bameka kuba twogera ku ki twogera ku abawagizi bagenda okubanga basula nti nezabadde ez'emitwalo esatu gyagenze ku mitwalo etaano ekyo kitegeerekeka waliwo time eyobeeranga yakola sente naye ezo ezabawagizi zo tezimala muhoyima ne masindi gye bagenze masindi okay si wala okuva ehoyima okutuuka masindi si wala naye ndowooza kiba kikaluubirizaamuko omuwagizi kubeera ng'ofuba otuka masindi noosala nodda nodda ehoyima naye ekkubo lyo ddungi eryo lyo ddungi kaweweetekeereere nabwoba nga batubaze bwe batyo tusobola okuba nga tuyitawo naye saagala kuwakanya nga bw'ogambye nti awali omukka pulogulaamu eri wano ku Simba
0: ngambye nyinza okuwakanya naye ate nenkola ki kyovulanga nkijjeeyo
1: naye nga bw'omanyi nti waliwo olwogamba nti kinanjo kyankimize pulezidenti wa CAF ayinza kwokateekawo naaga nti mweteeketeeke inikeesi nga kigaanye tusobola okuba nga tukola ki tubagwako naye ayinza okuba nga tayagala kuvaayo gamba nti kino nakiwa abantu kiba kindidde kuba kiba kimulidde
0: kubanga yagamba mu Tanzania mu speech ye yagamba ba Tanzania ngenda kukomawo mu January nkola okusalawo mu January mwagenda okukolerawo
1: wana batanadda mu Tanzania nze ndoza nga Simba tujja kuba tutuusa ye Tanzania
0: okitegeere
1: tulabire ddala
0: njagala genda ku Atlanta Stadium kine kye Kenya ekituuza abantu emitwalo mukaga ekikyaganya
1: ogenda ddi Mwaneno wiki nabadde nkusubira okuba nti ogenze.
0: Nguno omwezi.
1: Kubabwe nkusoke Tanzania njagama ndi nkusokere ddala ne kwa Atlanta. Ogena mguno omwezi.
0: Na ye mbadde nkugama nti njagala kukulaba Atlanta kubanga kikyaganya okugolo na semba yo ebisinga byali bikoleddwako nga bakola kiro na misana. Okitegeera nga bakola kiro na misana bagezaako okulaba nti nobalwana ekisawe kigwe. Na ye olw'okuba ndoza simanyi lwaki ekitutte ebbanga lino kubanga nali ndowooza nti mu myezi ng'ebiri okuvaawo nayogerako n'abamu ku baali bakola nga bakulaga nti nno mu myezi ng'ebiri esatu bajja kuba bamaliriza kati
1: naliokutobba
0: w'omwaka oguwedde okitegeera kakati bw'obanga tugenze mu mwaka mulamba
1: abamu baba beetaaga kukwata naddala kati ng'abaffe wano n'otunuulira oli ekkubo okuva wano ku poliisi ya Kiraro ly okuyitamu wali paka Mulago ne balukolera emyaka n'emyaka nga tekiggwa lwaki oba teweetegereza abantu bakola kuba eryo n'osooka obanyeenyaamuuko nga bwe banyeenya kubeekazo wali eri ku kyokukyezitwakolako
0: sitole
1: ne mu mukalazi
0: twakolako sitole nampala wano nga aba ba contractors aba

0: bakola ekisawe kya nnyayo kasalani nennyayo basuddewo ebikozesebwa nga babanja sente nnyingi ne bagamba tebagenda jukira nti bwe basuulyawo ebikola batwala emyezi ng'ebiri nga tebakola bwe mutwala emyezi ebiri nga temukola eyo duration muba mugisse okusinziira ku nteekateeka gye mwalimu abala kakati ebyo nabyo byebizibu kinzika okuba nga ne ku Atalanta bayinza okubanga waliwo ebit
1: nze ndi mugumu mufumbe East Africa ejja kutegeka ekikopo ekyo ejja kitegeka manyi kumimu bye batunuulira twafuna ziplus mu kyani kyani ebeera dress riaso mwabategeera ebya riasos ne tuba nga twakola era ne bakkiriza nti muntu akola bulungi we twakolera kyani si we tuli olwaleero tweyongereddeko ddala nze ndowooza nti tusobola okola n'okusinga kaawo tuyinza n'okulowooza twa nti gobadde emyezi obawadde meka
0: mukaaga anti
1: gye tuba tubala gwe mukulaba okuko nze no ndowooza nti mu myezi esatu ebirina okuba nga bikolebwa onuli nti ze nyinza okuba ndowooleza uganda booba naffe ababiri nga simanyi naye ze wano e uganda ndowooza nti mu myezi esatu tusobola okuba nga byonna ebisigadde bimaze okuba nga bikolebwa
0: ekizibu nnengera kenya waliwo ndoza obuzibu bwa ssente eziva mu gavumenti okusasula ba contractor kubanga mu uganda ndoza gavumenti egezezaako okuteeka
1: mukikoze kyerina okukola
0: bwebanga bakugamba okusinziira ku mutendesi put bw'akola statement n'akugamba nti ssente ezinoonya abasambi abalina okubeera n'obutuuze bwa uganda baazi bawadda
1: bwekiri ne fufa president yakyogera n'agamba kino tekikolebwa nga fufa wabula fufa erina egavumenti era bazima batambula
0: ne
1: bwekiba kyetagisa muganda wa mufumbe ali e somalia nga ayinayo omuzanyi gwalabye azanya n'abuuliza nanga nti muna uganda bagenda ne baluno njogedde kumpi e somalia mukodomi waffe gyali tomu wona wona wano abatuwuliriza kati kooki basoma mu amerika gyali lwakuba katabanyike tekakyabulako padde gwenyingezako okugamba mukibi n'aba nga ayina baamanyi n'akommunicatinga ne federation ezo sente weeziri ezikola ki kubanga emirundi egisinga mw abategesi mulina okuba ne tiimu egenda okulaga nti ki mutuufu mubadde bategesi
0: walono owaago ndi mbadde njogerako naye muvubuka ali mu Swindon
1: eyo wa Swindon wa Swindon mumanyi
0: bagambye abadde agamba nti bamutuukirira lwakuba akyaganye ensonga kanjira nzireka
1: nga yeewaana bwaba akyaganye agiraga bwewa nga balina be bamatizza ye bwabanga agaana oke bamu batugamba bamu balimu n'ebyobufuzi bazadde baabwe wano tebaavaawo bulungi ne bagenda naye nga balina okubamatiza tyakino nakino kiri bwekinebwekinebwekinebwekiki bwebeera nga yemu ku eyo ensonga gyoyagadde okusirikira naye kyoba omanya nti ezimu tuzimanyi ezimu abakyaganye vako oli n'agamba simanyi agenti gundi agenti omulimu gwe kubanga anoonya
0: anti
1: mulimu abadde bakikuba mbu agenti simanyi bansi simanyi bwabanga bansi omulimu gwe bwa agenti n'abanga alina abannayuganda ye kubanga mufumba okumanya munayuganda bwe wasoma nabo tewamanyanga nti ono musogo ono munyolo ono mutoro kati bwobanga obadde mu tiimu nga obalina bobadde ozanya nabo obanga olina omuzanyi wazanya mu kilabu yona yonna n'akubira nti waliwo munayuganda bwane kuba banyumya nze no ndiwe East Africa nva busoga awo namulisa n'anyumya huno we namulisa n'agamba n'abuulira banne kiwanja kyabya mizanyo tubizayo eddakiika ntono nnyo okuzanya bingoma savu owaddala emitwalo 10 bantu babiri deni asatu omuntu omu nyigasta 27 nyasta 3 ash nyiga oke teekamu pini dindirira ku 7:50 tujja kwatizanya dra
0: eri abalimi mwena abalimi bakasooli mwena okusiga kutandise Export Trading Group ETG ekuleetedde ensigo ya kasooli enongooseemu okuli ETG M6M oba ETG M4M kasooli ono akulira mu bika ebyenjawulo era nga oyinza okuba nga okifuniramu ddala bulungi nnyo era nga bw'omusimba wantu omanya nti no ebitundu 10 ku buli 10 ajja kuba nga asobola okuba nga akomerawo ddala bulungi nnyo akasooli ono agumira ekyeya abala eminwe 2-3 buli kikolo era ng'emisooli gino giba minene ddala n'empeke nga nnene ddala kasooli tavundira ku kikolo era nga kiyinza okukuleetera okufiirizibwa. Kasooli ono akulira wakati w'ennaku 9 n'12 era nga mu yeeka osobola okuggyamu ensawo 4-5 kye tuyinza okuba nga tugamba. Weefuna ensigo eno eya ETG ennongoseemu okuva mu matundiro gonna ag'ebyobulimi, mu maduuka ag'enjawulo, oba genda Container Village oba Farmers Mall, edduuka MG15-16. Weefunire ensigo eno oba kuba noti 7-8-5-6-5-10 noti 7-8-5-6-5-10 oba ku noti 7-5-0-5-8-3-7-5 osobola okubanga weefunira ensigo eyo eya
1: tatijewo
0: ennongoseemu
1: zino tukomewo.
2: Ebyemizannyo ne Lifeguard Condoms. Tonyumirwa bunyumirwa kyokka, wabula kuuma n'akazannyoko. Weefunire paketi ya Lifeguard leero okuva mu dduuka erikuliraanye, famasi oba supermarket okuuma essanyu lyo.

0: satu munana nya. Kakati tugenze wani?
1: Chejusa Priston.
0: Chejusa. Chichi. Chejusa.
1: Wanji.
0: Ogenda kumbulira ekisoko kino. Oli bwagamba nti enkoko yagikutemumwa aba yakoze eki?
1: Yagisaze.
0: Nedda.
2: Seno na Francis omwezi kwa sumi Church of God in Moroni.
0: Oina ye chidala? Taina ye chidala. Seno na Moroni.
3: Aba ya kede.
0: Aba ya kede nyo. Akabane leo kafunye. Seno.
3: Nkeyanziza nyo
0: seno. Kati seno no chine chisoko chicho.
3: Yes seno.
0: Ako mie wongo gusi mebumba. Una aba abadechi.
3: Nsaba kunzidira musebo.
0: Ako mie wo. Ngo gusi mebumba. Aba abadde.
3: Aba wonyo burade.
0: Nedda. Mwagala mulonda.
4: Mulonda.
0: Londa.
1: Ako mieo nga musanyifu.
0: Nedda. Muna achibuza nga muzeyo katichino chechicho. Bwebamu bulide na amaramu omusulo. Bwebamu bulide na amaramu omusulo. Yabadechi. Bakulonde. Londa.
3: Zendoza baba bamubuliride na Tereza.
0: Nedda. Kale.
5: Kale. Tulina tuli uwo. Chejusa tuli uwo.
1: Nde.
5: Tubulire Chejusa.
1: Wanji.
5: Ekifo abantu gye batereka sente zaabwe ne baziba kuumira. Tujiita banka. Tubulire yo amanya abiri aga banka gomanyi.
1: KCB Bank.
5: Otyo.
2: Seno no Francis omwezi kwa sumi
5: Church. Yee. Chijuso ulalilide ku KCB. Enayo jido menye KCB nga jisponsa wengule.
2: Yee.
5: Ewe wadetulese chakubiri. Tugenda kuwa mwane na usatu. Oba kulemererwa ne KCB koyogedde KCB nebotegere yoyoka kale tuli uwo
3: yesebo
5: otyo abana abato nga nabo bakula ebimu kubyego begomba nnyo okugula ku motoka nga bakuze
3: yesebo
5: tubulireyo amanya ge motoka ana gomanyi
3: corona Haria.
5: Hias.
3: Lukululana over truck.
5: Lukululana over truck. Hey, kali, nenda kuwa.
3: Mweanziza nyusi.
6: Wow.
5: Netuja. Omuto.
1: Wanji.
5: Otyo. Abantu abalwadde babatwala mulago. Abantu abalwadde babatwala emulago. Bwe babatwala emulago baba batute mu ddwaliro. Ate omuntu gwe batwala ebutabika yaba abadde ki?
1: Abamutabufu wa mutwe.
5: Obubonero busatu.
6: Nemba wa
5: omutuju.
0: Tugende wani?
1: Chejusa
0: edirachi.
1: Mamba.
0: Owe mamba. Mubiyo ulirabo ogera. Baga amanti mubiruja jawa yawe mamba. Yavawa okujambu ganda.
1: Yavaa
0: ehusi. Mgeza hako. Koja. Zina luguda wao nubu haba.
4: Gusu waka wano.
0: Wano.
3: Yavaa bunyoro.
0: Nedda. Londa tulabe.
1: Nebu sabala mubu gisu.
0: Obadechi. Nedda. Mwemuna muzeo jakubuza. Seno no guoli wachi.
3: Ngo.
0: Owengo. Keya mutabani wachi intu. Munange ya chusi bwerinya na itibwani.
3: Kana akulia.
0: Nedda.

0: Ilunga mizibu ya Bank of Uganda. Sente za baka soma ziku mibuwa. Deposit Protection Fund of Uganda. Kutuwa kukade kumi.
1: Netigo from consultants, abasangibwe mwende maso ga polisi. Bakulite na ichijimu sache mwanyi, eternal plant, organic plus fertilizer, gatifu hiruwa kumwanyi zoka, chikolidwa mbidu ya mtonde, iranga chichuki chikirizibwa, okufu hiruwa kumwanyi zitundi wakatare kensi yona, chiyambe mwanyo funa mazi mokade komusana, mwumuno mutalumbi wa miwuka. Kune ndwa de, chiyambe mwanyo kumero uloji, okujimuka, kono okumale nyo, osobolo chifu hiruwa munasare, mwumune munimiro, nga wakasimuli. Umune mwanyezi tandiso kuwala chijira mulitemu eranga litemu efuila ikabiri ngotabula miuza satu mchitoma lecha litabiri erango chifuila kawungezi Nutriplant organic plus fertilizer chijude virungo ebisobamo kumi echiyambe mwanyi okufune mungule minene baina nedagaliria bastnet linongalikola mudomu mwanyi nivitoke eranga bakulia ne delivery bisange muna Tigo Farm Consultants abasangibwe mbende masoka police ubomo kumiliku 0 7 7 10 9 9
2: Chadala ne KCB Bank ekomye wo atenge yomulundi guno ye dala gulo account ne KCB Bank lelo oboze buja account yo olwofuna omukisa oguna kuwanguza ebirabo buli mwezi nga kuno kuliko airtime data okuchee sente kwa account yo kubwerere okubale emyezi ena nyumirwa okutereka sente mu bank ya KCB obudde wonna wonna woli ngokozesa KCB mobi app internet banking ne agent banking services eziwerere dala lukaga okwetolola Uganda yonna. Chali letabi ya KCB Bank edikuli okumpi. Obo kubeku 0800-3MMU-MMU. Amateka nobu kwa kulizo. Bigo berelua. Bank better with KCB Bank Uganda. For people, for better.
3: Sula!
4: Nonde!
3: Sula!
4: Nonde!
3: Sula!
4: Nonde!
5: Ho! Kana kasera kakanayo chani. Asula! Bwebaronda! Asula! Bwebaronda! Alonda! Yakunganya!
4: Weza! Weza! Weza! Weza, Sula Nonde.
6: Sula Nonde okulira kutuse wako. Sima Cosmetics, abakulira Sima Skin Care, Sima Habo Petroleum Jelly, ne Sima Wonder Soap. Bakwira kuzira musamu musamu nya, 0-3-2-1-2-9.
7: Simba Cosmetics, abakuletera Simba Skin Care, Sima Habo Petroleum Jelly, ne Sima Wonder Soap. Kusabuni ono, kubizigo bino Simba Skin Care, baga manti bizigo bino bijanjabe mbarabe, oluumu, ebiguna, amabwa, tayiri, nendwa, dezolu susu. Simba Habo Petroleum Jelly bye bizigo ebikuuma olususu nga luwewevu endwadde ziretebwa ekibugumu ky'omusana bitangira abaana okulwala endwadde z'olususu ate ne baba ne sabuni Simba Wonder Soap bagamba sabuni onajjanjaba ebigere birimu amabwa ensalika embalabe n'endwadde z'ensusu zonna baguddewo ne tabi mukono ku Tabula Plaza okuliraana Colin Hotel okuweereza bannamukono Ibizigo bino byakakasibwa Uganda National Bureau of Standards eranga basangibwa bisangibwa maduka wonna agatunda ibizigo mu gwanga kati bagamba nti abasubuza abagala okufuna ibizigo bino mubakubire ku simu zino 2 noti musamu musamu nya noti 32 m2 mwenda noti musamu musamu nya noti 32 m2 mwenda oba noti musamu noti noti mukaga munana nya 3 musamu 2 noti musamu noti noti mukaga munana nya 3 musamu 2 basimba Cosmetics.
8: Otyo. Kale tucha alina abataka abolwa lero. Mwebale nyaba tugoberede. Dachika ebula yo unga kuminat zizo. Okubera nga tugendo gabe mitwale kumi. Zadotibo. Genda musimu yo. Nyiga kamunye nye. Teka wo biri musambu nya. Teka wo kamunye nye. Zako satu olioko zeko akadala nyiga enter. Tuli.
9: Uo muzira nchima Sentongo Anthony.
8: Sentongo Antonio. Kakati tulibwe tutisentongo.
9: Yejeje.
8: Oguta teganya teguza mvuma.
9: Yejeje.
8: Omuchi.
9: Oguta teganya teguza mvuma.
8: Omuchi.
10: Usigo mulonda.
9: Oguta teganya teguza mvuma.
10: Kagenda kagende.
9: Omugomyo
10: Osegeronda tulabe Kutata kutata gande kuzamvuma omusango omuyigo
8: kagenze Zengero zimusiba muvgera bulunaku olucha Musege tuli uo.
10: Esebo.
8: Tuwa laruno.
10: Esebo.
8: Ako mukegeze munga mudayo. Zengero ziba siba kugundi omu. Muli kumikolo kutate ganyatu guzambu. Mukutate ganyatu guzambu. Kati musege tuli uo.
10: Esebo.
8: Omuntu avamu olubuto.
10: Esebo.
8: Omuntu avamu olubuto. Ate ensolo.
10: Esowola.
8: Esowola. Obone rubusatu.
10: Nembu wele zaka o pito omulimi wena we mwanye wa chivule.
8: Aha. Mama David.
11: Wanji mkulu jeje.
8: Ensungwe mumubiri gwo omuntu cheche.
11: Ensungwe. Chinyeze sebo. Ensundwe.
10: Ugambe ensundwe.
8: Damu echo chogizi. Kubanga mumusi nzira kusinzira omuntu gyava.
11: Ensundwe etera kubera kubachala ba mbuto. Era we yabiko mchala bana atero sumuluku.
8: Kati nebera chi.
11: Gaba mazzi. Eba nsundo.
8: Kwa tufana tujite nsundo. Eba nsundo.
11: Gaba mazi mkulu jeje.
8: Neda mamba kukwasi zo mtuchu. Mama David ato mchala chikuswazi zanyo. Ejo yo gende kwa ulupo mube ranga mge nda okutane baganti ya bise. Ulo che chiba chabisi.
11: Chiba chitani.
8: Tugende.
7: Ah, Mase Herbal Products bakuleted eddagala eriyitibwa Zero Herbal Cough Solution eriwonya ekifuba nga likolebwa miti ejawano nebunayira. Lyakakasibwa National Drug Authority. Aba Mase Herbal Products balina eddagala eriwonya prostate mu basajja, ulcers, UTI nerikola ku basajja abateesobola mu nsonga z'amaka. Bakola ku kiwanga, amagulu n'amanyo agaluma. Basangibwa Luwero mu park, mu taxi park. Kukaline tunuda wali kamera ekasana kukalina eri kukubo erida katale opposite Stanbic Bank ekichusa opposite K. Jameson Petrol Station kulugudole kasiso Luwero. Funa Zero Herbal Cough Solution kukufa mfama sene drug shops wona mugwanga. Kumanye bisinga oku Mase Herbal Products ne Zero Herbal Cough Solution. Esimu noti musambu noti nya ni muenda noti bili nya emu noti musambu noti nya emu muenda noti bili nya emu oba noti musambu munana musambu satu tano mukaga noti musambu munana musambu satu tano mukaga mukaga bili mukaga noti musambu munana musambu satu tano mukaga mukaga bili mukaga. Tugenze ewani
9: omuzira nchima Sentongo Anthony
7: omuntu bwa agamba nti twalidde nkubugu baba balidde ki
9: mtuwa
7: batu alide nkubugu baba alide chi
9: babira alide ndagu
7: neda
9: babira alide emere nga numa
7: neda waliwa mronda kwata tulabe
12: baba alide lumondi
7: mhm
12: nzijukirako
7: abakulu mutunudde butunuzi kati olokuba omwana ono aze mu buufu bw'ekibuuzo ngenda muwa akabonero kano
10: buna
12: mboyanzi
7: baba baalidde lumonda atayidde kakati tugende uwose
10: ewo musege
7: mu lulimi lw'abalimi sekimpanika kyeki
10: Sechimpanika yerumonde omuto.
7: Nweda.
10: Sechimpanika yerumonde. Yerumonde omunene, gwe mumondo omunene.
7: Aha, kati ya ungenda kuwa.
10: Ne yaza se mvueleza kumchala wange na kugira Francis Kao mulukwanga.
7: Mama DVD.
11: Wanji sebo.
7: Ogenda kumbulira.
11: Esebo.
7: Mululimi mu ogenda kumbulira kino.
11: Esebo.
7: Omumondo gwekweka musaniko. Gwe balire eyo mu kiyungu. Guyitibwa gutya.
11: Kimonde.
7: Nedda.
11: Chimote.
7: Ah.
11: Chimomo.
7: Mama DVD wa deji. Namwe temulonda.
13: Ibalonda.
7: Wale ulide ku mugondoli.
11: Na chiulira ko sebo.
7: Kanjira mbaze waji.
8: Kale tuli wano. Mwana mulenzi.
9: Yejeje.
8: Tubulireyo ebintu bibiri ebirabwako.
9: Yejeje.
8: Bana Uganda kwe bajukirira omugenzi kano mwa Magadafi mu Uganda.
9: Ebintu bibiri bibajuki abana Uganda bajukirira ko kano mwa Magadafi ebirabwako. Yazimba omuzikiti mu Kampala.
8: Ogwa Old Kampala. Echo chimu.
9: Ya tekawo okusoma yateka mu sente mu mizikiti nejizimbibwa mu Uganda
8: nanto so so mizikiti wali na mizikiti eminala
9: yatekawo okusoma yabangula abaana mu kusoma Quran mu Uganda
8: oyiriza Nchigobye echo naye kankuwere kuchiri eche miziki tiemirala
9: ne yanziza nyejeje
8: banga botuka ne toro na yo yateka yo muziki tigwegumu
9: ne yanze
8: waliwe echi bana Uganda chibamanye nyo kwembadde musubiro kuberanga kwa abantu kila musege chibadde chikwe musubiro kutukira oku musege chikwe mbadde musubiro kutukira ngo je kwa muziki tigwa Old Kampala agambi wokubanga yayambako nnyo mukuzimba ekikali kyetolo kakati
9: jeje toyanzawe bale kusomesa gwanga lino jeje mpelezako mama wanga afumbira etoke tuli akira charity
7: choto sejo weleza
8: otyo ne tuli uwo
10: omusege gwengule
8: omusajja agambibwa okubanga ya singa obugagga mu Africa yani
13: mu Africa
10: kano mwa Magadafi
8: haya fado oyo tuli kubala
13: singa okuba omugagga
8: Musegeta zemu.
13: Tugende.
8: Mama Devi atina inga talonda. Neri talonda. Kato msaji agambi wakubanga ya singo bugaga mu Afrika wa mita aliko Dangote. Kato Mama Devi diwe tubuliza.
11: Yes sir.
8: Onu nzaro ya siji.
11: Oyo nzara ya Nigeria.
8: Ya Nigeria.
11: Esero jeje.
8: Obone rubusa. Katu wabade ruda huku.
11: Mbuweleza akaba mpele kedeko.
13: Omutujua
7: lumbe. Hey. Kale katugende wano. Sebo.
9: Omuzira nchima Anthony Sentongo.
7: Chuele omwana omuwala atuddewo kyasoko kukozesa. Achisawa. Bwamalirizo kikozesa nga atakyaddayo kikozesa.
9: Chuele omwana omuwala. Ya omutujunzirira muta
7: ekiwero omwana omuwala atuddewo kyabadde akozesa akiteekawa bwabata kyaddamu kukikozesa
9: akiteeka wansi wa sura
7: w'omufaliso kwa mchitanda
9: jeje aji omutujua achijao
7: uwa achijao
9: kwa moro chuko isa achijao chinyize wanangi
7: wali wa mulonde
11: achifugika mchitoke chana achitembe
7: aha ila mama DVD to bachirona madenge nda kwe unya
11: madenge sora utachirona
7: kulia gambi achijao Kwato mzindalo sebo.
10: Esebo
7: mzindalo. Lwachi oroza bachi sa kuna chitembe.
10: Achifika kuchoke cha na chitembe. Kubanga chitoke cha na chitembe. Chechisingo male bibambia. ekitoke kya nakitembe alemokulukuta nga takoma
7: mama DVD okalonda ako dwaki bakiteeka ku nakitembe kubanga kitoke nakyo kikazi tugende uliriza uliriza singa tubali tubuzizayo nensonga endala yali baddewo weri nti lwaki kale kikazi naye lwaki kati eyo sijja gireeta tomanya tuyinza okugifuula akatiro gye bujja nayo kati katugende wano lwaki bagamba nti omukazi atuddewo ali mu mirembe
11: kubanga omukazi aba atuddewo tebamukkiriza ngedda kubuuka masanga ngabeera mu kifo kimu mpaka wava mu nsonga ssebo
7: n'olwekyo nga takola ki
11: nga takkirizibwa kutambula tambula kubuuka
7: ogenda n'okulemu ekibuuzo
11: nkyali budde bwange ssebo kigambibwa nti omukyalo oyo eyalinga atuddewo ng'abeera mu kifo kimu kubanga bwabuuka amasaŋŋanzira asobola okusoba
7: akakati tetuli eyo n'olwekyo nga takola ki
10: mulonda
11: n'olwekyo nga tatambula abeera mu kifo kimu
7: kati kaba kulonde
10: nga
7: takkirizibwa kukola mulimu gwonna akabonero akatutta omusajja mbatadde
8: banange engule engule sente zibalemye
14: tukunyumiza netubikubuuza oliniza bulungi tukunyumiza netubikubuuza
7: tubikunyumiza netubikubuuza mukutte epeni zammwe ŋŋenda kubanyumiza emboozi eno nyimpi naye mugyegendereze nnyo mu bukiikaddyo bw'obugwanjuba bwa Uganda mu bitundu eyo ebibeeramu abakiga ye wali ennyanja eyogerwako nti nnyanja y'emu ku nnyanja ezisingira ddala okuba empanvu okukka wansi mu nsi yonna ennyanja eyo eyitibwa Lake Bunyonyi mu nnyanja Lake Bunyonyi mwe musangibwa akazinga akayitibwa akampene akazinga ako ekyakaleetera okuba ekyebyafaayo kaleeta n'abazungu bangi okugendayo okukalambula ng'ebyafaayo biraga nti abakiga kyabanga kibi nnyo omwana omuwala okuleeta amawemukirano mu lujja bwe njogera amawemukirano mugategedde lwaki baanyiiganga nga banyiiga nti aba abasubiza ente ze baabadde bagenda okufuna singa afumbiddwa nga tasobye kye baakolanga kye kiriwa nga baddira omwana oyo omuwala ne bamutwala ku kazinga akampene mu lyato ne bamulekako yekka tebaamulekeranga mmere wadde ekyokunywa oba ekyokulya kyonna nga bagamba nti ensolo ez'oku ttale eziwuga bwe ziba zimusanze zimulye abonerere era abantu abamu abasajja abamu ndowooza n'omukyala akyasinze okubaayo omuwangaazi asigaddewo omu kubaasimatuka akazinga akampene omusajja bwe yagendayo ku lyato n'amujjayo n'amuwasa n'amutwala naye nakati agamba tamanyi beewaabwe baali babeerawa okutuusa lwakaddiye kakati ekibuuzo kikino kigamba nti akazinga ako kasangibwako zi mu nnyanja ki
15: n'abato
8: n'abato
15: Kamegge enjovu
8: n'abato mu Kamegge enjovu
16: Kamegge enjovu Kamegge enjovu kekana wa watu kabeera katono n'akabuuzo kano katono kandi bamegga
8: abato mutandika okugoberera ebintu bino kale abato ensi yammwe Uganda ebeera n'okulonda kwa pulezidenti muwuliriza ensi yammwe Uganda ebera n'okulonda kwa president buli luvannyuma lwa myaka etaano. Kati kitegeeza nti okulonda kwa president okuddako mu Uganda kugenda kubeerawo mu mwaka ki? Muwandiiko mwaka ekugenda okubeerawo.
15: Bamaliriza bamaliriza Ssentongo Anthony Nyanja Bunyonyi, Kato Musege Nyanja Bunyonyi, Mama DVD Leke Bunyonyi.
7: Bona bakatuuse Nyanja Bunyonyi bona bubonero busa
15: abatuna mu mali chadala chadala
0: chadala ne KCB. Chadala KCB Bank ekomye wa mumanyi gwekula account yo wabateka yo sente okusobola kugiza obujja ofuna omukisa okwewangulira ebirabo nga

njagala masimu ndabuba mubera mukirasi njagala kulaba mubera mukirasi nga tukora obajja situba tutukiriza mukoro simya na kuba dasaru bwe tuba tuyingira Friday inteka kochi ku VIP VIP era coach mu Super Friday jetutumye kudondora uhulire chigambo kudondora manyanti tuli mu byarais ukawulide kati omuyindi tuagala tumufure wa rais mu Rwanda oruwa tumufure

0: Sajja kusabula we gole muna kutwala mu bunya. Bakubane chagwe inaba golo kipa varuni. Daira murundi. Nibia muka majudu ni murundi. Nivu olaba salimu nga yengi degoro nga muri mu bunya. We chagwe tandi kukusara. Laka zuzimare. Ala chintegeza ala ikaya basiga dokutasa.
1: Sajja bikuba akanya.
2: Tata.
0: Mwabunya ni mpulida kama mungu luzinga nebe kuwa zinsiche botigi.
3: Mwabu ugira atenze mwotia buti. Steven ugira mwotia.
0: Sita, biru tanu stachira bubiru semu ashirunga. Mwabu abasajja beicha mwewe settings. Okuvale basigala mu kibinja biri abiri mu esatu twali nabo nga balina kochi kyeso bajja kwa omuzidali nga beetaaga akabonero kamu ffe nga twagala busatu 0000 paka muyekina nano zanga mutano Hamza yava ku bench n'abategula emuziro okuva olwo tebadda mabiga biri abalemera mu kibinja biri abiri mu esatu biri abiri mwena bajja paka mu faina budu yabakubira nambuli emubwiri mayiko waraga atoguwe debili abili mweta e yaba GM e waka e rai yetu techi kupo buweko atoso gama antino banafu sita biru tanu sachira bubili semu ashirumu mgebebe hizo vera na kasima kachado chado ndo vumuja mumpake chukopo chetika muri wajia chado ndo mumpake chukopo chetika mgerere duwani lirecho esaji erikurumba siria ngeru wani lirecho hudu ya tuja mumpaka nechedi uyukure tuja mumpaka nechedi sita biri tanu taru sachira vubili semu ashuki choka atenga nevu gerere vade ineri kodi nyinga tebadde nyo kusaidia inti buli abadde mu kibinja kyabugiri mu myaka esatu ejisi yabadde atwali ekiko kati mbabadde mu kibinja kyabugiri abali abasigadde mu ngoje ko bugerere kuba ntegeza buli abadde mu kibinja kyabugiri kutambala yekyali na ya kulembedwa gomba mu kulembede mu bizi wa utambala ya kulembede ekibinja mu abadde bugerere mavude mu butambala ne muvamu niyo mulala ye go I mean butambala

mulumbe kubanga ntadde ko chetuite ndirimbo musayi muto adagura adagura wali ya Real Madrid agambye nti talabanga kuku muzanyi wa mutima mulungi nga Kylian Mbappe agambye nti Mbappe yogora ba ino mutima ogwa guruda chokanga yomu kubazanya basingo kumanyindi ba munsi.

biri tandu tandu sachira bobiri sema ashirumu ogere seven era si yali egomba manya si yali ebudu biri kumi neta nga singe mukuba tanu zero mu fine nga bisaso mukamu ogere yali yo za MVP yali kale gagata Hassan.

usingo neda biri kumi na munana nga nkambwe yali nkambwe biri kumi na munana ngeina bisasu kati bisasu yali amyuki wakocho na badde chadu Dennis Kiyimba gumuita murangira era kumanya technical bench yalinka yaliko coach bisasu ngeliko coach Kiyimba Dennis murangira ngeliko ne coach Simon Dunga Simon Dungu kutuita Dunga Judy Semugabinga bebali esingu in fact yali top scorer ne goal munana kati olio mulenzi Godfrey Mande kakozo mumpio bali baka niyo goro kipa Derek Were Emmanuel nga singe gambi kako yeine ebisaje viku yakuba budu mpenati kumina bini kukumina imu zari njinji wanga guagende muemu langa sebu fichinzu kila ya tebele budu Mande kakoza na baikoreza ngobude buweye abasajja bona balina abasajja fakti duze bisele bali bachagaba na boxa pichi pichi eri top scorer nekati jibagaba eyo singo ya Derek Were Bahamis Kaferugu mwakaza ko dagada ngakuba biri baposi ano segunja ba Edward Sattru fakti Sattru ya kore byafazi biri kumi na musanvu yali ali gomba na achiwanguranga bakuba singo biri kumi na munana na ave gomba na agende singira na achidamu na achiwangu ba Freddy Atuhuero ba Godfrey Mande kakuzo yumumpu ba wili ba Fosi Senyongo mwana wenyo Judy Semugabi jali top scorer ba Mansuru Saf ba Misi Diego Semugero yeti mba shiati namba kumi na mwenda kati aliku timu ya achitara ba George Chiriu ba Kenneth Richams Goro Kipu ba Jimmy Chuanu kwa ba Isaac Akavid ba Dennis Amadiri ba Isaac Otoba Juma Kasuzi ba Patrick Insam nga ba kubikako bakti bisasu nese kwe ya mayari yuko Robert nga assistant ati wudu ya ino ono Goro Kipu na kuzinundu za tede kada ba Goro Kipu adadi mutumu nasa rukwabu wadeko ne kukesi saa bak Umaru Katonga akuba satu oyagenda kone mugolo ne bazimusuna ba Ashira Famagimbi ba Steven Sebufu ba Brand New Yuka Ivan Serubiringa kuba wakati awagira bwati omukono yali kone ne kuvira gira bwati omukono na agabero na yaraga we owe ni kasule kati jukira owe ni kasule ono kati ali ku KCCA yali kya dondo 217 kya dondo yazanyiranga wano erugogo owe ni kasuli ave cha dondo 217 agende gomba 218 owe ni kasuli yali watabu yaba muno tebama nyimbo yavana cha dondo ilo vuli ave gomba ibu dwele no gamba cha dondo made uyu owe ni kasuli yali ya kumi ya bade mu Amerika ya kumi yuko kesis 217 yali cha dondo yazanjira nga gundi Rugogo nga Rugogo yiba kamute kamu echi wempe echi pia kwa munu baru za chajo vanga bili kumi uwa bili kumi na msambu Rugogo nga alimu echi wempe echi pia ngo manyaba tendeka chadondo oyoko cha tendeka neki vivali batendeka chadondo.

budu na yali nkambu bakutesta malida bamike dadi senyonga ba franka sebufu ba johnson muyimba mavi ni kavumoyo captain wa neki gideon odongo ya kuba center back ya neki jacobo wili yiga sande fakti yali mwana weyo chotira ya manager mugisha ya muli itamu Johnny Kasozi, bari watabu, wansuwa kuchoyo katiteki ni kuwechevu. Simon Peter Mugiruwa. Ngamikuwa Ronaldiru Kungu, murenge na masaza gebu sugu ya inatimu jatende. Ronaldiru Kungu yali captain wa Masaka Roko Kanso, ngatume ruku wa butu, ngakuba biri, ngaduke misinda, kubo umuriju. Wabire nangane walusi migena, limu na masatu, ngalusi mbi ya kuba firikini. Dini nganganyu mia firima. Ero kena notula mana, uyo utakala putu tenu magamba mwee. Bano barafa badebu kwa masimi nga toma nina budu uwe sambira kero tunanoseka uze mkugambe chadu ndo ya mara nga kuva mumpakani ndi ukampagira budu kacho mwambe ye budu nze amalezi wasesa kero mwrave yu la kugira mwopari kurudo no mugamba newe sirika no mugamba kati bino wange mwurina kwa chimenye kano kati mumatizi anjugire chimumatizi nga team manager yodilisa masembi nga matira nga urutuja neka saga Moses haa mwaso mela kujoni SS mbaliki baitu usafa mbaliki baitu haa sita biri tanu tanu sita chera babiri semu wa shirumba VIP ne VVIP nkugami entade koche tui

Eranze zensonga za masaza. Yira tulo mtu ngambu na kutunulila saizi na kufima. Guma nyichi no mugamba. Mugana angefetuwa dekugula undio kuvanga tulibu kidogo. Yokochi tadewe na masuba ntutenga au kuwofe na masuba kubakari kuva biri musanvu nga ntuwala mwati ankwata kumukono biri munana unaunga sinza kuga mante vimi nanga mitagera nyinga atutuwala tulibu kido sala ntemirodi gwetuwe kwa ataka anti mama jakubu za wasazo uti ntemirodi kasa kumiga sika tano abole banyo mwoni baba deku.